0: le siu fonga malie o le au fai pese le rosa pae pae mai le fioanga o no fuali ina ua se folo lua minute jai le tu la tasi o le fatunga le nei a le ki
1: a
0: le rosa pae pae le a mai no fuali e a masalo po o le late 70s a le ana fatua le pese le ia pei o le pese fo ilia na lau iloa i fo ila ufe pese nei a le rosa pae pae mai le fio anga ono fali
1: e nga vai kai mga maka vai vai kere la ko pese ili ngat paule a epe or kamale nga e
0: ia bondi lafo ia matua pei le uo o mafo ufau nga o o le ufe pese i le panona a le ia ili fai upule avo epe yo la aui a i le panona
1: luko hakele a mea me ia Esa oli leia, yo upungi a kama, yo soy la upa kupesi.
0: Pesi, yo.
1: Ya pewa mou maria.
0: Mou maria.
1: Kau leai, pesi fa kupesi di leik.
0: Ya, ima tua, ele itaitai ya ini telefoni fi abe, ya ima ni neime oni technology, a o mafo ufaunga o tama nei, o ima tau tia.
1: Ya, mkua manga ya. Ya, ele ngakan fai le mafo ufaunga o upo le pesi, ya, ole faki
0: fo, ya. Ya, ole faki
1: fo. Wa se lopa sen, ya, malo, ya, baya o leo koe mou, vai kemi ngengis fa kupesi. Ina ye ngai fa ku peso life o lolo kai min ngai
0: ya
1: ai le o toi to atele
0: ya ai o la fa wa le ka o ele fa pe fo ntanga tsa ye ngi me vi o ngi degree ma a fo ne ya ne me o phd ma
1: sa le le ya ka ai la ka ka le ne fa sa lung fa pisingi singi me le vangal ne tsanga tsa tu motu so ba ipe ke le fa sa le lung le vang ai pe o le ma ira
2: Meningococcal disease is fast, dangerous, and can harm your brain. Vaccinations strengthen your immune system, so your body will have the right tools for fighting diseases. Prevention is always better than cure. Call Tangata Atumotu on 0800 727 434.

0: Ye mau ai what na na or kai mia wo fai mai ila to ora wo ready ba.
1: Hey.
0: Ye kai hola nga wo lo dai lo me ye wo ye ma fa te aro ole wo fu ma me lo.
1: Ye ma lo ye ai si a mai lo telefon.
0: Ma tan dia le na.
1: Si a mai lo
0: to te poni na ole ole o lo lo to lu fitu fa on fitu i balua.
1: Ma nga ye o lo lo to lu fitu fa on fitu
0: i balua.
1: I balua. E malo, en fai fan karango ya il kako fale fole na ole so fa nu pa pa ale to le sta batonga nga yo ngal fale le fale lo nga hun he.
0: Yo yo nai. O nai o nga fa business na lo mo fa na.
1: Fai kako.
0: Yo nga lu e fela nga mai fo i mane o na nga ele nga tsa ile i
1: pa falo au lo vo.
0: Yo il sta batonga na sa ka nga ka so fa nu pa pa ya o ka o pa falo wa ile.
1: Fai le nei fa ko le fai se ka ko ka mo pa falo au lo di Tony.
0: Yo ile fo i sta no. Tony,
1: yo,
0: I Tony na across the street, ma I Riccarton. If I am not telling what I am, you sort of like me, 49.
1: I lay a video ko ele ke lo esiak ya olu olu tolu fitu fa olu fitu ivalu ma ngai ke
0: ivalu
1: eh ya okay brother ma lesa sim ta po to fi fa lo let's no pe longo my level let to le cho ne pe ai sui am
0: lo ye ya so ta inga ta to le sto fi mena sfera
1: ya ma ngai
0: ta go wai so ta inga
1: Yeah, malo, if I've tailava Joseph Mole, if I've done a follow to me to tell lawyer to tell you, I see your man and now I have a lot to farm more some more. Yeah, we're fairly lavata to container, Unanga more farm more some more. Yeah, I'm going to tell you for a lot of tourneys, so Joseph. Yeah,

0: Ya, oleh kamala nga, oleh yang ngasih iya, le mama faise lau kor suru kilo kalama. Ma oleh ku ufa kesinga o nga tautur. Lua se lau kor fiku kilo kalama. Ma ose le koki foe. Ai ka alonga ngel Commonwealth.
1: Commonwealth.
0: Lua rekoro pa breaker kinga lea. Ma ngaya kira. Oleh la ua kulanga suru kor wai. Oleh latest news le mai ana po. Lela wa tu sfurutolu wa isa mo ilfa atula ngayi na opine. Ya maya tunu elu surfa olo tauva. Ya na ule fusu anga leisi tulanga leo lo vaya kufo yolo kauva maya fwe nisi alo samo. Ya ae ngafaya inga ili kora finals. Ya lelele neo Michael Seko. Iwa sfuru kilo kalamo nema mafa. Ya ma Maren Ahatong. Nga fai inga fo i le kora whanau. Ka maha kamara ngofa penge maha lo, Marion Atong. I rope kaulau Atong rei nei. Ia o le kalonga o le swimming. Ia o le fai ngau feo lolo le me fono lo mori ngā fua. Relay. 4x100 meters. Ala awa Samoa. Inga ngā mua. Nga sirika ko ia fiki mpapuangi uki. Ia. Ai le iska ko pinge no mawai ya si foi talo kala ye yo le pa ka bal polo ya do le ma ya charlo ko o ka mai o la kere ai ka ko o ka ko pinge mawai o le fusu anga ma le si me ma
1: weightlift
0: ya malo a o lo si dia ya o skadia ku dua enge langi ya ku kolu Nigeria la Afrika yo kama ma fai la ku fai ku lo ngan ngi ya pen si rafia ya o le ka lo ngan ngel Commonwealth fam tuai ne kai fa ka usanga ma fai
1: ya
0: a sa amata mal ta siva tols fun
1: ya fashile
0: ya ai ma kauli la sa ai ma ku wa o ka lo ngan wa ku ngol Commonwealth ku ngol fo isa pu le fa ko longe e per kangia ala la un fainga va kui mesi ku mo foi le ila lor pulenga
1: per kangia
0: ole ala al gaming na wa fikus fulfa atu no um territorial o ye karonga ngel ko sangan ngel fikus fulfa ya ku mo ai se fulu ma leono ya ta longa lo do vai
1: e tu sala o la fa wali e tu sala le la ua tusa olea ua se tarafa fai ngofi olea la ua o ngale fa malo si ole taita i ole malo ile ile au ta alo lea elea iwa umana aso sato ua i tu te tafa fai
0: hoi si ngau
1: ia te tau ana fo i mai manse ia lea la ua faftai ole ua ile faftai lea lofo le tole ua ua mawar pine auro lea lo tamai ta ilea ile talo mole weightlifting
0: ia wa ile ole pine auro mwala ka koi ka longa ngel Commonwealth
1: ile ngata ile pine auro ai to le record ole wa
0: ya oi ngai foi kala iske ke ala ka ke a onga loke form 2 Samoa farongo maila o fai ka longa le Commonwealth ingin sila ai kala iske ke ke no le kiwi tu le kai foi le fatuka ka
1: oi le sai peut
0: ya ngai peut ya ole nga le peut nga sa saya fui mai kalung a fileki ya kuha au esa fui fui ngam yo kau sang fi ku fang fai ngai ale kalung al Commonwealth ole vola ko kam fai ngia kalais ki ko mai ngi kalung a
1: e ai nai wa la fa wa de ki wa ta sang ale o te mana tua e ai nai to e ina matua fo el PIC fa pe ole fitu fa na amataina le na su ya wala le i Linwood Ave
0: ya
1: le now le se le situ le se le situ le a pina sui e le fingo a wala
0: va kaul ka longa
1: ta pina nga mo ta longa na al komo nua
0: e lua la pina sa mo na mo wa el ka longa nga o le pinge apa ma mea a le tamalo o le paia vai o vai ne o vai samu heavyweight. Okay, Lord, come and get my cool, my casaka, I eat some of my cure food, who don't pay a year so. My ping, she live a Paul Warwick.
1: Say Yuli,
0: Paul Warwick. Opinion, I'm a mo, as I saw if we be the white coming out of Mosang Ping. I la Malaysia, come and get paya, who are less a wailing or wailing opinion. Is kamai ki mai paia nu